0: wa lo pa ngadi amma o
1: o bi ya mera meji na ko ge okoke bia ke bia
0: no gendi bo ne zino lo go zo won pa na ne fe ma ba e bon won ti ga wagi
1: e bon ani bo I me ke dollar anti azo ma ti puta kwese ge na wu o
0: ani jiro ji bara bara o bu na rose fm baby galo wa a we dogi o be fu galo wa o bi ade ge ma
1: bia ka ge na u ge bengala o bi uton haneze nwa ni istanbul a po mureze aka mommy light noria
0: na Clinton Obidaya Mukidiara ma ambassador Ludo Ewes Gamba Bua
1: No Gendibo
0: Na Rose FM Radio Kibeya
1: Rose
0: Imitagema
1: Rose 101.9 FM

0: onye bi n'ụlọ gbaa ụlọ ya fesi tinye ya gate gasa ha obewele okomoko small mana kpatara ọrụ ọrụ ụlọ.
1: God will never give you what you despise.
0: Tagadi kwa behu beo. Okay, mo sinama du frena mmadu. Sinama frena mmo. Ochia room Israel. Yabro na ihe abua wage na mbe mbo. From this morning. Ukola ihe mbe mbo. I na na lọrun ma de were moto ba mo mere 1 minute ti. Onyamana sasa tonda ba wese mba mba oton laga ba bia biko. Mande hugodo ubo. Ihugodo ubo. Ni me were moto nwe ka. Masaya ya ya ya. Chideke na. Ni mana like na monganga. I will serve you in wealth and humility. Hello.
2: Mami
0: ya mwago, tusi wa miyebo walachi.
2: Ito matanga mnobaya. Aya ziri mwana yagina haji zo.
0: Ame.
2: Ewe nile manya mwana bwene. Aji kwala maji zo zo si. Ebe ya gugwa mwge se abya diyo. Ala ala kwala manya mwana bwene.
0: Amen.
2: Ejidere m ga aka ugbu a were na-ekwu gị okwu a. Maka na ejidere m ga aka were na-enwe ndụ.
0: Otu a.
2: Na mmadụ Chineke ekere pụtara site na igwe okwu a were bụrụ mkpa m n'isi. Were buru ọgwụgwụ n'isi. Were buru na m ga-adị ndụ n'isi. Nke Chineke mara na aha onye aha m bụ a. Kedu ihe ọzọ m gada ekwu gị ugbu a n'ụtụtụ a? Kedu ihe m ga-adị Chineke n'ụtụtụ a? Ebe ya nwa na onwe ya mara na anya mmiri banyere na-emetụ na mkpụrụ obi ya. Ya na-agagharịzi na-eme mma. Ya wepụta n'ọdụ ọnọdụ a. Ebe ihe ọzọ m ga-ekwu gị ugbu a? Kedu ihe m ga-ekwu? Ekwu na mgbe ụtụtụ a bụ enwe gị mụ mkpa. Mkpa n'obu ka m mara Jizọs. A sị enwe gị mụ mkpa, mkpa n'obu ka m mara Chukwuma. Enwe gị m ihe na-arịa. Ọ bụ sọsọ ka m mara Chimo. Ewu, a sị mụ mkpa mụ, mkpa n'obu sọ ka m mara Chukwuma. Mgbe ị na-ekwu okwu, ị kwuru sị, kama ịga ekwu n'ihi ọnọdụ ọjọọ gị gaa njem ebe ndị nsọ na-asọ oyi na ọ kacha mma ka ị nọrọ n'otu a. Ya ka m ga-esi ejidere m gị aka na-ekwu okwu n'ụtụtụ. Kama m ga-esi gị isi ma chọwa ya ebe ndị nsọ nke Chineke na-asọ oyi. Chineke, ọ ka mma ka m mara ma ọgbụgba ndụ mara gị ọ ihe lara n'iyi na ọbara Jizọs wụpụ n'ebe ọ bịa.
0: Otu a.
2: Ya mere m ga-esi na-ekwu okwu na mmụọ ụtụtụ a sị Chineke. Gị onye malitere n'ọrụ a n'ime m, ime ka m kwakwugodi okwu maka na anaghị amanye ngwụrọ n'ụgbọ. Mana gị nwa bụ Chineke nye m elukwu ga-aga nga m. Onye hụrụ m na ọnwa gara aga, ọ ga-achọ onye nwere nwa ya akụgakwago. Chineke gị chi otu a were na-azọpụta m n'aka ihe mgbu niile site n'aka mmadụ. Chineke, aka m chọkwara. Mụwa na onwe m nwa gị ọgbụgba ndụ gị. Ọgbụgba ndụ nke ị kwụrụ kwafe ọbara n'elu ebe were kwuo sị na ozugbo. Aka m na-achọsikwa ike na gị. Iji ọkụ ma abụọ na were gaa ije bịa na Rose FM. Bie kwuo okwu, ndị mmadụ amara na onye a bụ onye Iran na-agbachizi ụzọ mgbe niile na-aga aga. Ndị a bụ onye Iran na-agbachizi ụzọ na-ala ala. Onye a bụ onye Iran na-arụrụ, ọ bụrụ ndị mmakọ 12 o'clock ime abalị ma ndị ihe na ya na-alọta ada aka m ga-anọ n'isiri. Kulie maka enwe ihe nyere gị n'omume. Gbaghị na-agarị na-eme mma, gbaghị ekpere na-atọpụ n'abụ. Aga siri na-enwere ụzọ isiri chọpụta ọgwem nsiri gaa njem ebe ndị nsọ na-asọ oyi ka nne m ike ego narị onye nwe nna Chineke gị nwawoke gbazuru ma na-aga n'ala ala obi mmadụ were na-anyocha ihe dị ya nna na-ebere adara m nnukwu obe nna biko mere na-ebere adara m nnukwu obe nna biko mere na-ebere adara m nnukwu obe abụlie dịka agụ na-eche mba mee m dịka ị mere nwoke nị nọ n'akụkụ olu olulu mmiri ọdọ mmiri bụ saida.
1: Amen. Ya mere ndị ure na-arịọ n'isi mmadụ niile ndị na-anụ m na mgbe ụtụta onye nwekwuru ụzọ ọgụsị were nye na ọgbọ ọga aka aka m chọsiri ya ike sọsọ ka m were ọkụ m abụọ were na-Chineke were na-ekpere ya were na-agọzi were na-esikwa ọta na-eleta onye oji onye nwanyị ekele na otito na nsọpụrụ bụrụ nke gị maka ịnụ uwe ya arịrọ m na ị ga-eme Kraịst ndịrọ n'ihi na arịrọ m na n'aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ. Ndewo mami omogo ndewo ya maragema ayo iya boge ekpere aririo m bia ka egwa Chineke okwu oke mmasị na mmadụ fere na mmadụ na mmụọ fere na mmụọ ka ha obi niile nke dị arụ ga-atọ ha n'agbụ n'aha Jesus. Amen. Alo.
3: Hello, Toma.
1: Ya mara gị mma ebola chi ụtụtụ ọma?
3: N'eziokwu, eziokwu. Ana m ekele Jehova ebe ọ dị ukwuu. Maka ọ dịghị isi dị ndụ na ala ndị dị ndụ. Ndị nọ na hospital anya ka ha mma.
1: Otu a.
3: Ndị nwụrụ taa, ọwụghị ezi omume anyị mere eji dịrị ndụ anya ka ha mma. Beti Jehova mazuru ihe okwenye anyị ogologo ndụ mee ka wuru ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ anyị na-ekwu okwu na-anụ ihe na-agba n'ụwa werekwa anyị na-agagharị na-eku ume dị ka o kwesịrị. Ọ bụ ihe dị ukwuu. Ọ bụ ihe kwesịrị ka a na-enye Jehova nke usuu niile nke ndị agha ekele oge awa na mgbe niile. Ana m ekele ya n'ụzọ nke ahụ. Ana m arụkwanụ ya na-arịrị ya mana n'elu isi n'elu isi famili m n'elu isi dị redio fans niile ma mụmi mụ ọgọ ma nwaanyị ọma Jizọs ahụ adịghị ha. Otu ha si ekwufu okwu na-egosi na Chineke dịrị ha mma. Maka ọ bụrụ na Chineke adịrị ha mma ha gaa na-akpọbata na-ekwu. Ọ bụrụ na Chineke adịrị ha mma ha gaghị enwe ọnụ ha ga na-eji na-ekwu okwu. Bụti site na Jehova nke usuu niile nke ndị agha bụ onye amara ya ọ na-emere ha amara ahụ ana m asịkwa ya o mere amara ngawa n'iru sọnye onwe ya mazuru echiche obi ha niile n'otu n'otu ihe o mekwara ha dịka ha si rịọ ihe o mekwara ha dịka ọchịchọ obi ha si dịrị maka ya onwe ya na-agwọ ọrịa bụ onye kpatara ya ọ na-eme ihe olile ya na-adịghị ọ na-emere ihe mmadụ mgbe ihe ịrịba ama ị na-ama anọ ga-emeghe onwe ya emee ya. Ị na-agaghị enwe onye okwu ị ga-eji kelee ya, ebe enwe onye okwu ị ga-eji tụọrọ ya mma mma ya ụrụ obi aṅụrị karịrị gị n'obi. Nse ka o meere ha ya n'otu n'otu. Onye ihe ogologo ndụ na-arụ isi ike mere ha amara, gbụrụ ha mkpa niile nke na-akpagbu ha dịka o kwesịrị. Ya gọziekwa na ya onwe anyị n'otu n'otu, ma ebe ọdụ ahịa anyị, ma ebe ọrụ anyị, mepere anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị, nyekwa ya maka onye zuru oke na nghọta. Dọtakwara anyị ndị ahịa, dobu kọneshọn ọpọn kọneshọn maka onwe ihe karịrị nke ahụ. Maka ya onwe anyị na anyị ndụ, ọ ga-enyekwa anyị akụ anyị ji azụ ndụ, zọọkwa ụmụ anyị, letakwa nne anyị na nna anyị dịka o kwesịrị. Ọmụ anyị sipeta ọnwa Chineke rọma arịarịa. Ana m asị ka Chineke duwebe anyị ma gọzie anyị dịka o kwesịrị. Aha Jehova nke usu niile nke ndị agha.
0: Amen. Amen. Ndewo. Ndewo. Dịka ị na-ekpe ekpere ahụ, gwa Chineke. Be specific. Ka Chineke na-amere gị. Don't use this one play. Lee onye na-akpọtụrụ anyị. Alo.

0: ha mele ka nnete le tshini o nye mera nya ho bo se tsanya o na m e si gara ga kpo m o le my brother di na sapile a se nna o nwola a no kwa na ho ade ya o nye nne di go na o nwola se ti o o ka kpo o nge henda ba ba o nge ndo ho le si gara ga be na ho bo se tsanya a na ma ti ne ki ya yu a so ti o me gwa nya po fa na mpa ka anyi aya ga lota mi do o nwe ndo gara ha lota gi
1: otu a
0: onye ezi ngwa ọgọ nwoke ka m na-akpọkwu n'osi ụmụaka anyị mgbe ha na-aga skuul jehova anya na-eso ha aga ị na-edu ha ha na-aga na-alọta n'ogodo udo ma ewe ọgụzi isi ha ka ha na-amụta ihe a na-akụziri ha ka ịga ịhapụ ị na-esi na nkịtị ka ọ bụrụ na ego ha anyị na-akpọrọ ha na skuul na-emefu o ihe ga-awụ ihe ọṅụ ọgwụgwụ ndị a na-emakụchara ụgwọ skuul bifo gị mara ihe na-eme ha eburu klas n'isi chineke a ga-ekwe ka ọ dịrị anyị ụta eze ndị eze anyị chọrọ ndị ndụ ọwụ ndị ọchịchị lee naijiria anya jehova wetara anyị ndị ndụ
1: ụtụtụ
0: ndị gị ka udo dị na naijiria ọwụ mgbe ọbụla egbuola mmadụ ebe a mgbe ọbụla atụrụ olu mmadụ ebe a jehova wepụrụ anyị ya ya wepụrụ anyị ya jehova ka wetara anyị ọṅụ na naijiria ọ nwere mgbe nna mma mgbe a na-atụ agha ịga n'ahịa ga-esuo ofu kọpụ rais 10 naira jehova lee ugbu a nke ụzi tomato ụzi ahịa iwu n'igwe ezigbo ego ego atụta tomato ga-eji chie nri ana m asị chineke nna ya leta ndị naijiria ya weta udo na naijiria ya lekwasị anya anya anyị na-adakwasị n'ụkwụ ala nsọ ya ji na-arịọ ya n'ụtụtụ a ya sị ya na-asị ya ya mere anyị ebere ọ bụrụ na ọnwụ mmehie anyị ka ya gbaghara anyị jehova asị na mmehie aka gbaghara anyị jehova jehova gbaghara anyị ụzọ ọbụla si na-emeghe gị ụzọ ọbụla ndị naijiria si emeghe gị jehova lekwasị anya anyị ebere gị gbaghara anyị mgbaghara anyị ka ọnwụ wee laghachikwa na naijiria nna anyị anyị ndị ndu ọwụgo ndị ọchịchị maka ha ka igbuola anyị ha chịrị anyị n'ụzọ ha chịrị anyị baa n'ọhịa ha chịrị anyị pụta n'ụzọ ana m asị gị jehova mee ka ọnwa anyị wee zuo oke wetara anyị udo wetara anyị ọganihu ebe ọnwụ na-adịghị jehova weta ọnwụ ebe ụzọ mechiri emechi jehova ya mechie ya meghe ụzọ ya mee ka udo dị ọwụ na-arị ụkpọ agbọghọ anyị ndị na-achọ ọdị jehova rapụtara ha dị nke aka ha ụta m n'ugbu a a na-eme mgbe nna alụbeghị nna chi chineke na ụdịkadị m chọrọ papa rapụtara ha ụdịkadị ọbụla wụdị ha chọrọ ọwụ na-arị ụkpọgọ ha dị anya ya rapụtara ha ụdịka nwunye ha chọrọ ọwụ na-arị ndị na-ahụ na nwunye ha ga-alụ ya wụrụzi ego a ga-eji gaa mee mmemme papa mepere ha ụzọ ka ha hụ ike ga-alụ nwunye nke aka ha nna si jehova ma ndị m chetara ma ndị nne echetaghị ya bịa na-ezoro anya n'ozuzo oke n'aha jizọs kraịst nke dị n'eluigwe
1: ndewo ya mara gị mma ka anyị gbatụ obere egwu ugbu a Jesus Never Fails. Alagharị azụ anya ka anyị hụ si n'aka Austin Adigwe.

0: Ọlọ́run wa lọ́pọ̀ ngadi amao.
1: Ọ bi ya mẹ ranyeji na akọge oku kebia kebia.
0: No gendi bo ne zino lo go zino wan pena ne fe ma ba e bon won ti ga wagi.
1: E bon ranyi bo ime ke dollar anti azo ma ti puta kweze ge na wu o.
0: Ani jibe ji bara bara o bu na rose fm baby galo wa. Awe dogi o be fu galo wa o bi ade ge ma.
1: Ya ka ge na u ge bengala o bi uton haneze nwanyi Istanbul. Apo mureze aka mommy light noria.
0: Na Clinton Obidaya Mukidara ma ambassador Ndudo Ebezigamba Abuo
1: no gendigo
0: na Rose FM Radio Kibeya
1: Rose imetage ma
0: Rose 101.9 FM.

bụ abụ m chọrọ ka iburu n'obi dịka ga eleba anya na akwụkwọ nsọ ndị eze nke abụọ isi ise amaokwu nke mburu na amaokwu nkiri na itoolu. Ebe ahụ wee sị maka ndị ji nke bekee Second Kings chapter 5 from verse 1 to 19. Ebe ahụ wee sị otu nwoke bụ Neeman, onye isi ndị agha eze Siria, bụ onye ukwu n'ihu onye nwe ya, bụrụkwa onye a na-akwanyere ugwu n'ihi na ọ bụ site n'aka ya ka Jehova mere ka Siria nweta nzọpụta. Nwoke ahụ bụkwa dimkpa, bụrụkwa dike, ọ bụ ezie na ọ bụ onye ekpenta, ya bụ leprosy. Lelee, ndị Siria pụrụ dịka igwe ọlụọ gbalaga. Ha wee si n'ala Israel dọrọ otu nwatakịrị nwaanyị n'agha, o wee na-anọ n'ihu nwunye Neeman. Ka oge na-aga, ọ sịrị nne ya ukwu, a sị nnọọ ka o chekwa ntị, gewe ntị, hapụ ihe ọ na-eme, gewe ntị. O wee na-anọ n'ihu nwunye Neeman, amaokwu nke atọ wee sị, ka oge na-aga, ọ sịrị nne ya ukwu, a sị nnọọ na onye nwe m nọ n'ihu onye amụma nọ na Samaria, ọ ga-agwọ ya ekpenta ya. Otu onye wee bịa kọọrọ onye nwe ya, sị, lekwa ihe nwata nwaanyị ahụ si na Izrel kwuru. Eze Siria wee sị, jikere ka ị gawa, bịa ka m zigara eze Izrel akwụkwọ ozi. O wee gawa, were talent ọlọcha 10,000 mkpụrụ ọlaedo 6 na uwe mgbanwe 10. O wee wetara eze Izrel akwụkwọ ozi ahụ, sị, ozugbo akwụkwọ ozi a ruru gị aka, lee, eziteworo m gị Neeman bụ onye na-ejere m ozi, ka e gwọọ ya ekpenta ya. O wee ruo na ngwa ngwa eze Izrel gọrọ akwụkwọ ozi ahụ, ọ dọwara uwe ya ozugbo, sị, abụ m Chineke nke na ọnwụ na ndụ dị n'aka. Ok, ọ sị, abụ m Chineke nke na ọnwụ na ndụ dị m n'aka, chai, n'ihi na onye a zitere m ozi a ka m gwọọrọ ya mmadụ ekpenta ya. Biko, tụleenụ ihe a, hụrụ otu o si na-achọ m okwu. O wee ruo na ngwa ngwa Elisha, bụ onye nke ezi Chineke, nụrụ na eze Izrel dọwara uwe ya, o zigara eze ozi ozugbo, sị, gịnị mere i jiri dọwa uwe gị? Biko, ka ọ bịakwute m, ka o wee mara na onye amụma nọ n'Izrel. O nwere onye eze ọ ga-awụ ugbu a, ya ekowa. Kaị gaa nke amụkwa itoolu. O wee sị, Neeman wee jiri ịnyịnya ya na ụgbọ agha ya bịa guzoro n'ọnụ ụzọ ụlọ Elisha. Gara ime nke onye bigeman ọwụ, ndị bigeman na nsogbu ha. Otu ọ dị, Elisha zigara ya onye ozi, sị, ị gaa ebe ahụ, mikpuo onwe gị ugboro asaa na Jordan, ka ahụ wee dị gị mma. Ihe a ihe o kwuru, o beji baa ya avụ, ka ị wee dị ọcha. Ugbu a, gewe ntị. Neeman wee wee iwe. Oge nwa onye ọgwa ya dịwa. Neeman wee wee iwe, lawasị, lee, a sịrị m onwe m, ọ ga-apụta bịakwute m, ọ ga-eguzokwa ọtọ, wee kpọkuo aha Jehova bụ Chineke ya, fegharị aka ya n'ebe ahụ, wee gwọ onye ekpenta. Amụkwụ nkiri na abụọ wee sị, ọ bụ na Abena na Fapa bụ osimiri ndị a dị na Damascus akaghị mmiri niile dị n'Izrel mma. Mpako abatala n'ime. Ọ mpako na-ekwu okwu ugbu a, agwụ mpako, ọ dịghị ihe ọzọ. Ọ bụ na mụ enweghị ike imikpu onwe m na ha wee dị ọcha, o wee tụgharịa, jiri ọnụma lawa. Ị hụrụ pride. Amaokwu nke iri na atọ wee sị, ndị na-ejere ya ozi wee bịa gwa ya, sị, nna m, a sị na ọ bụ oke ihe ka onye amụma ahụ gwara gị, ọ bụ na ị gaghị eme ya? Nwa m, jụọ ya, jụọrọ m ya. Ha sị, ma ya fọduzie na ọ sịrị gị, ma ikpu onwe gị na mmiri wee dị ọcha. Ya wụ ajụjụ. O wee gbadaa, ma ikpu onwe ya ugboro asaa na Jordan, dịka onye nke isi Chineke kwuru. Anụ ahụ ya wee lọghachi dịka anụ ahụ nwanta, o wee dị ọcha. Aleluya. Ka ị gaa n'ihu. O wee laghachikwuru onye nke ezi Chineke, ya na ndị niile.

so ya wee bịa guzoro n'ihu ya sị, lee, amatawo m ugbu a na enweghị Chineke n'ebe ọbụla n'ụwa ma ewezụga n'Israel. Hell, ka Chineke mere gị ha omere ndị mmadụ sị gị, ah, na enweghị chi ọzọ enwere na abụghị chi na-efe n'aha Jizọs. Ya sị, ugbu a biko, nara ohu gị onyinye m wetere iji gọzie gị. Otu ọ dị, ọ sịrị, dị nnọọ ka Jehova dị ndụ bụ onye m guzo n'ihu ya, agaghị m anara ya. Shabada. When you meet a prophet, you know. Onona we think that when you meet a prophet, your body go tell you. Ya sị, n'ikpeazụ, Neman sịrị, biko, ọ bụrụ na ị gaghị anara ya, ka ekponye ohu gị aja nke ịnyịnya ibu abụọ ga-ebu, n'ihi na ohu gị agaghịkwa esuru aja nsuru ọkụ maọbụ chụọrọ chi ọzọ aja ma ewezụga Jehova. Amaokwu nke asatọ bụ ise, ka Jehova gbaara ohu gị n'ihe a mgbe onye nwe m na-abata n'ụlọ Rimon ịkpọ isi ala n'ebe ahụ, o wee dabere n'aka m, o wee bụrụ na m ga-akpọ isi ala n'ụlọ Rimon. Mgbe m kpọrọ isi ala n'ụlọ Rimon, biko ka Jehova gbaghara ohu gị n'ihe a. Amaokwu nke itoolu, o wee sị ya, laa n'udo. O wee si n'ebe ọ nọ lawa garuo ebe dị anya. Hallelujah somebody. Hallelujah somebody. Ugbu a na mbụ ka ị ma na mgbe a bịara bịa gwa eze ndị Izrel sị, ngwa ngwa ya natara ozi a ka ị gwọọrọ m n'ebe ya dọọ ka ife ya, maka na ị nyewela ya otito ruoro Chineke. Ọwụ ya nwe otito ahụ, ị nyewela ya ahụ. Ọ na-eke nwa nwa kpọtara ya gwọọ ya, ọ na-agwọ ọrịa. Ọ gwara gị sị ya gwọwa ọrịa, ọ gwara gị na ọ na-agwọ ọrịa, ọ gwara gị. A gwara gị na o nwere onye amụma, ọka ịhụ how people behave. A gwara ya agwa na e nwere onye amụma ndị Izrel, agwa ya na ọ wezegwu onye amụma. Ya bịa dehu leta bịa gwa eze hụ ngwa ngwa, hụ hụrụ ederede leta, hụ gwọọ Neman ngwa ngwa. Anyị na-ahụ ya n'ụwa taa, adịghị onye amụma ọwụ, ọ hụghị onye amụma, ihe ọwụwụ onye eze. Ihe ọ gara agwa ya ọ bụghị eze, ngwa ngwa ị na-ahụ ozi ya, gbaa mbọ hụ na a ga-agwọrọ m Neman, biko kpọga ya na nke onye amụma. A nọrọ m na o nwere onye amụma, ya sị ya mba na ya gwọọ ya. Nwoke a dọwa uwe ya. Elisha bịa jụọ ya sị ya, adịdị, ọ gịnị na-eme? Nke a kwa na ị bịara dọwa uwe gị, mgbagwo n'ahụ ka ọ bịa ka ngwọ, ka Chineke gwọọ ya ekpenta, ka ọ mara na e nwere ezi Jehova n'Israel. Neman ejikere gaa. Neman eruo kwuzo, ọ ụfọdụ n'ime unu na-eche, mmadụ tigh receive your healing, ga-eche ka o bie aka n'isi, ga-eche ka ọ mee gị kọfọ gị breeze. O nwere ndị na-aga emetụ gị aka. O nwere ndị Chineke na-asọpụrụ okwu ọnụ ha n'ụwa taa. Mikpe gị. Neman asị ya, even Elisha no even come out. Ọ pụtaghị ezi. Ọ sị ohu ya na ya nwa nga ya, na ọ ga-agwa Neman na ya gaa na Jordan mikpuo onwe ya ugboro asaa. When you meet a prophet, you know, you need to gwa gagwa. Iwe abịa Neman. Neman asị lekwe nwoke ahụ. Na m ga mikpuo na mmiri asị how? Ọ pụtara n'ezi, bịa fegharị aka ya, fegharị ya, ṅagharị onwe ya, gwọọ ya ọrịa. Most of you nwere particular style echekwa ka Chineke chere gị ekpere. Ebu Chineke. Ama m onye nwe okwu a taa, ebu gị Chineke. A na-akụziri Chukwu ọrụ, you don't go teach God how to answer you prayer. No. Ị nwere ike iche n'ime onwe gị, ị nwere ike iche otu aza, m nwere ike. Mana ị ga-agwa Chineke sị, ma ọ wụghị otu a, ị ga-aza m. Ya sị, mmiri nọ na Damascus, mmiri nke a, mmiri nke elu, mmiri nke ala, wọka mmiri a mma, gịnị mere a ga-eji agwa ya? Ọgwụ mpako. Ị ma na mpako gara adị na Neman healing ya? Ọ fọrọ obere ihe ka mpako napụ Neman ọgwụgwọ nsọ ya. Ọ bụ ndị ụmụ nga ya sị ya, onye nwaanyị, onye nwem. A sịkwarị na nwoke a sịgbu gbaa wuli welu mewe frog jump. Ị gara ime ya eme. Naanị ihe ọ gwara gị wụ, gaa na Goda mikpo m ugboro asaa, na ị ga-adị ọcha. Eche gị na ọ bụ ihe ị ga-emeli. Mgbawara n'ime mmụọ tule ya, ọwụkwanụ na ndị ohi ya agwaghị ụdịkọ okwu a, ọ pụtara na ọ ga-anọtụ ebe ahụ laa. Gaburu ọrịa ya laa. Ụfọdụ n'ime anyị ekwela ka mpako bata anyị n'ime. Ụfọdụ n'ime anyị ekwela ka mpako bata anyị n'ime.
all thanks to God. The clergy chineke na onye kwere nu. Onye kwere me ha. Me nwoke ma ya aga me gene. Nta nta ogwo nsa ba na mmiri. Gbe de eri rubi isi. Taba na mmiri ahu. Ya like ze gagwa like asi ya kuni oninye enenye abọ na ebi ibu. Asha si ya mbao. No ga na oninye. No ga me gene. No ga ga na ya oninye abula. Na ya were ya gaba. No na ya naka ina ya na ya were ya gaba no ga na ya. Obotu a. Ke shi me gene. Ko shiri buru onye. Mutu da gugo nso. Ubu ya naka nke ozo. Ichere na oburu na nwunye ne mana. Na rusara gi alu oro. Na o ga-ekwe agwọ ebe a ga-agwọ. O ga-ekwe agwọ ebe a ga-agwọ di ya. O ga-ekwe agwọ ya. O ga-ekwe agwọ ya. Ya mere gwọ onwe gị, jụọ onwe gị sị. Onye gị na ya nọ. Ị na-arụsa ya ọrụ. O nwee ihe mere chi ugbu a gị na-edi help ma ọ bụ gịnị. O ga-enye gị the advice, o ga-enye gị the help. Ka na ịgarịrị ahịa ụmụ ụlọ alagharị azụ anya aka n'ihu. Ka ịgarịrị ahịa biko ịgarịrị ahịa n'ebe alagharị azụ anya aka n'ihu. Tara ebe ahụ nọ ịna-abịa abụ oge.

0: anyị nọrọ n'ebe anyị n'akụkọ Neeman na mgbe ụtụtụ a ị ga-ahụ na abịarabịa nwee mpako n'ime Neeman. Ọ bụ mpako mere o jiri jụọ onwe ya sị, ọ bụ na enweghị mmiri ndị ọzọ ka mmiri a mma mere oge eji si ya gaa ebe ya. O chere ọka na-apụta ezi ṅagharị onwe ya, wegharịa aka welie aka elu mee nke a gwọọ ya. Mana ọtụtụ n'ime anyị ugbu a abụrụla ndị na-atụ anya ka nweta ọgwụgwọ nsọ n'ụzọ dị otu ahụ. Ị na-atụ anya ka Chineke na mere gị ihe, nwere patịkụla patan ishi na-atụ anya ka oke mmụọ shiri mere gị ya. Ị ga-agwa Chineke otu ọ ga-esi emere gị ihe. Ugbu a na-enye ohere ka onye ọbụla bịa tinye oche ya maka ebe a gụrụ na akwụkwọ nsọ. Gịnị bụ ihe mmụta iji aka?
1: Hello.
0: Hello, onye ka anyị na-anọ?
1: Hello.
0: Hello, Mommy B.
1: Hello, Mommy B.
0: Uh-huh. Gaa n'ihu. Ndewo, Mommy B.
1: Chọtịka mbụrụ na redio. Ị na-agwa ndị ochie oge na-atọ ha ọtọ, na-ahụ na eziokwu. Chineke, ọ bụ mmụọ Chineke tinye anyị n'ime.
0: Amen.
1: Ọ bụrụ ịgwa ndị na-adị.
0: Amen.
1: Isi ahụ na nwa m na-anọ ekwuru okwu eji mee ya. Abalala m ndị eze, ahụ na ndị eze kọrọ ya, nke abụọ ka nke abụọ.
0: Ndị eze nke abụọ, isi ise, amaokwu nke mbụ ruo na amaokwu nke iri na itoolu. Second Kings chapter 5 from verse 1 to
1: 19. N'eziokwu, e mara ọgwụgwọ abụ, ka ọ dị otu ọnwa atọ dị nna. Nna abụọ dị otu eji bụrụ nganga dịrị n'ime, mana nganga na n'afọ mmadụ. Ọ dị nganga na n'afọ mmadụ hụ
0: otu a
1: na-eke ka ọ dịrị mee. Ọ dị n'afọ mmadụ ezigbo oge mmadụ iji nganga kwụwa n'ihu. Ọsọ bụ nganga kwụwa n'ihu, ọ ga-abụ ọ dị
0: otu a
1: abụ mma na ekwesịghịzi nganga. Onye ọbụla dị eji nganga ga-enyewe mbọ. Achị ewere Chineke ya gbawa mbọ. Chineke adịghị enyemara anya n'ihi ndị emeghị amara na-adịwere bụ ọdọ ya bụrụ ndị ndụmọdụ na ndị na-agụ ozi eze nadịkwana etinye uche gbanụ okwu dị nrụrụ dụkwara okwu nwere ike iwu dị n'elu. Ọ bụ ndị ọ ga-ebu asị eze anyị dịhụ eji aka ya o nwere ike dị ọbe
0: otu a
1: ike igbo nke o nwere ike igbo nke. Ndụmọdụ ya na-apa ebe ezu na-apa ka onye ị karịala ọhịka
0: otu a
1: ahụ ga-egbu anyị. Ọ na-asị ala Naịjirịa ndụmọdụ o gbuola anyị
0: otu a
1: o meela anyị anyị ahapụ ọdọdụ anyị ka anyị bụrụ ndị ga-ekwuta onwe anyị ị nwere ike ikwu okwu ndị irite mmadụ mkpụrụ obi ya n'uru imekwa ka mba laa elu ị ga-eme imekwa ka mba chegharịa nwee n'ọnụ nko dị elu ka bụ nna ọdọ abụrọ onye ohu ya adọtala ahụ ọ bụ onye ọ ga-abụ onye ohu nye ụlọ nwa ọhụrụ. Ọ bụrụla ị na-emeso mmadụ meso ọjọọ dịka dị ele
0: eziokwu
1: ọ gaghị nwe echiche ọma ọ ga-esi mmekpa maọbụ ihe omimi. Ihe ọ maala n'ọdị ihe omimi n'ọdị obe ya ihe pụta
0: otu a
1: Chineke na ọba ndị mkpọrọ onwe ụmụ Chineke na-ezi ozi ndị ekwere nwa ya n'ihi ọ dị mma ka ị rawela abụ ya sị ehe otu onye nọ n'ala anyị ndị ebebe n'otu ndị ebebe n'otu mụkwadoro nna m ụkwụ gaa ṅaa wee nyere anya Chineke na ime ya ama ya aka ya ogwe gara ogwe ndị gara abadụ na ịzụpụta abadụ ọhụ ị hụrụ aka ike na-eme ị ga-eme ahụ obi isi gị amasị ya ga-eme ya mgbe ụfọdụ ọhụrụ ụjọ abịa
0: otu a
1: onye inwe ha ọgụ isi ka ara dị
0: Amen. There will mommy be Makayabo Okwaho.
2: That there is someone that is beside a dead woman. And then the Spirit of God begins to say to me,
0: in Abarabia, one new Kusi, Emkwana, Namuku gave me Kakuru no, Uni, Amma, Nambani. N'eziokwu na ọ ga-agwọ ya ọrịa. O nwere ọ ga-agwọ ya sị, o ndọrọ m n'agha. Ị ga-arịa ọrịa nwụ. Ekwa ọrịa ka mma Chineke na ị ga-arịa ya nwụ. Mana ọ gara gaa gwa nne ya ukwu. Nne ya ukwu abịa gwa eze sị ya, eze leke ihe nwatakịrị a kwuru nke a kpọtara n'agha. Ọ sọbụ na ị ga-ekwe gaa n'obodo ha na e nwere onye ga-agwọ gị. Ebe na-elekwasị anya na-awụ eze, eze abịa dị leta digiri. Eze ndị Izrel na-agwa ya na ngwa ngwa ọ hụrụ leta ahụ ka ọ gwọọ ọrụ ya n'ime anyị. Ụfọdụ n'ime anyị na-akpa agwa. Ịmụ ugbu a na ọ bụ mkpịsị odee ka ị na-achọ. Ị ma na ị ga na High Life ị ga-ahụ mkpịsị odee. Ị na-aga ya kwa ụbọchị gafe mgbakwa ịhụrụ iru n'ahịa sitere m mkpịsị odee mana ị mara ebe a na-ere ya. Ihe ahụ bụ itinye mmadụ okwu n'ọnụ. Ejo mmadụ ga-eme gịnị? Ehe, wetu ị ga-odu? Maka na ị maara eziokwu ụkpụrụ eji eme ya mana ịgwala onwe gị sị mba ahụ ị lakịrị trọbụlụ ị ga-eme ya otu ngwa ngwa eze ahụ hụrụ ya ya adọ aka akwa ya ji onwe ya sị abụm Chineke a ga-eji kpọtara m onye ọrịa ka m gwọọ. He refused to take God's glory. Some of you mmadụ too gị nwanne m a ga-emekwana gịnị? Ọ nwere ezi ọgabụ ihe ekowa maka na ọ nwụrụ n'obodo ya ka a na-akpọta ndị ọrịa agwọ ha. Yes, it's the truth. Mana ọ bụ ya na-agwọ ọrịa mba ya ji onwe ya sị ọtụkwa awụrụ ihe a bụ eze mara Chineke ya sị a na-akpọtụrụ onye ọrịa ka ọ gwọọ na ọ bụ Chineke ọkọrọ mana ọ bụghị Chineke. Nwere ike ebi n'ụba ịkpọlọ onwe gị Chineke eto gị isi ebu gị gaa ṅaa onwe gị ka agwọlọrọ ihe mana ele gị. Chineke nakwa na-ele gị. N'agbanyeghị na onye a bụ onye eze, o nwere mmụọ nwudo onwe n'ala. Ihe ezi ozi ngwa sị ka a ga kpọrọ ya dede Elisha. Ozi dị gozi, ọ bụla ị ka nọrọ na ọ dọwara akwa ya, chọrọ ya bịa. Jụọ ya eze afọ ana. Which one beside the tail cloth half a lee ihe na-eme ka ị dọkakwa n'akwa gị, lee ihe ọwụ. Ya gwa sị ngwa, gwa ya ka ọ bịa. Ka ọ mara na e nwere Chineke dị ndụ na mba Izrel. Onye ka ewute ụmụ dị patakọla n'ime a bara ịṅara onwe ya ka tụrụtụrụ ole ha ga-eji si aga na mmiri a ọwụ enweghị ọwụ gịnị mụka na ọ gaghị ebe ahụ eleoke amamihe ọ gara agaw ebe ahụ afọ bịawa ibe ebe a si abịawa. Ọtụtụ n'ime anyị na-akpa agwa n'ime anụ na-akpa ekwela ka mpako napụ gị Chineke na-akwadoro gị dịka mmadụ. Ka anyị gbata obere egwu si Chukwu Okike. Chukwu Okike si n'aka Didim Austin. Chukwu Okike. Ndị gba ahụrụ m ozi gị Austin, ahụrụ m ozi gị Emma, ahụrụ m ozi gị Right Choice. Ahụrụ chara m ozi unu. Nwere ebe ahụ ugbu a anyị na-abịa abụ m Ugebengala. Ndị ewu nụ.

0: bezi okwu Chineke na zekpere ọ na zamba ne kpọrọ ya
1: Chineke
0: na abụghị onwe gị Chineke na azekpere aza ị ga anakwa ntị rube isi na ya bụ okpuru gị aza gị ke ga bu nema asa ga woli elu ge si gene gene amaga maka gi onwe go chineke na zame kpere